0: Eyo ni Kitoko nkurikira ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Arakoze cyane Kitoko Bibarwa atwinjije mu nzu y'ibitabo y'uyu munsi nizereka mu meze neza. Aho muherereye hose uyu munsi ni kuwa kabiri. Uwa kabiri mwiza rero kuri mwese. Mu gihe bamwe bahisemo imyidagaduro abandi bahitamo makuru n'ibindi byose bijyana nayo twaravuze tutireka duhitemo ubumenyi. Twamenye ko ubwonko budahugijwe n'ibibwuba kandi ibintu bitabyikora ko bitabuba ingaruzwa mu leta y'ibibusenye. Uri umuhanga mu guhitamo rero niba amatwi yawe yahesheje agaciro akwiriye ukabuteza amatwi inzu yabyo. Ubwo ndavuga ibitabo uzacikwe n'ibindi ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Jyugaburira umubiri yego ariko wibuke no kugaburira imitekerereze. Nukorera isuku umubiri wibuke gukorera isuku imitekerereze. Kubera ko ibisubizo ubona hano hanze byose bifite ahantu bihurira n'imitekerereze yawe. Niyo mpamvu niba utekereza nabi biragoye yuko wabona ibisubizo byiza hano hanze. Niyo utekereza neza biragoye ko wabona ibisubizo bibi hano hanze. Kubera ko buri kimwe cyose ugerageza kuremaremya imizi yacyo ibiri mu bitekerezo byawe. Bivuze ko imitekerezo niyo ibigena rero. Ubusitani dufite ni hariya mu bitekerezo. Buri kimwe cyose ushaka gukuza hano hanze gihera mu mutwe. Mu mutwe rero iyo wahitayeho ibyo hanze byiyita. Ariko uko wakwita ku byo hanze kajana mu mutwe nta kintu wakozeho. Ibyo hanze buri gihe bihora biguta amazi. Uhora mu buzima bw'umuru n'ubuzima butajyanye mbese. Mu gukuza rero imitekerereze yawe ibitabo bidufashamo cyane. Tubisoma buri munsi rero kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa saba n'igice kugeza saa kumi hano kuri Radio 10 mu nzu y'ibitabo. Turi ku itariki 12 ukwezi n'ukwa gatanu munsi ni 132 mu minsi igize umwaka. Harabura iminsi 233 umwaka tukawusoza. Icyumweru ni cya 20 mu byumweru bigize uyu mwaka. Turi ku munsi wa 54 mu minsi igize itumba. Harabura iminsi 40 kugira ngo twinjire mu mpeshyi. Papa Stephen wa mbere yasimbuye Papa Lashias wa mbere abo wa 23 ku itariki nk'iyi muri 254. Hanyuma igihe 551 kaminuza ya mbere yo muri Amerika San Marcos yarashinzwe hari kuri iyi tariki. Oscar wa kabiri yambitswe ikamba ry'ubwami bwa Suwede umwaka w'igihumbi 873 kuri iyi tariki. Hanyuma mu cyahoze cyitwa Zaire ibyihebe byafashe umujyi wa Katanga hari umwaka w'igihumbi 978. Tekereza ko ubuyobozi bw'ibanze bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ububiligi ko hari ikintu bakora muri ibyo bihe. Byari ibintu birenze ubwo ibyihebe byafataga uwo mujyi wa Katanga. Kuri iyi tariki rero nibwo byabaye umwaka w'igihumbi 978. Hanyuma uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abaforomo n'ababyaza. Abaforomo n'ababyaza mwese ndabashuhuje rero. Urizihizwa none mu rwego rwo kuzirikana akamaro k'abaforomo n'ababyaza mu buzima bwacu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo abaforomo n'ababyaza bacu ahazaza hacu. By'umwihariko guha imbaraga abaforomo n'ababyaza ni ukurengera ahazaza. Iyi tariki rero yashyizweho ngo hazirikanwe n'uwitwa Florence Nightingale. Afatwa nk'uwatangije uyu mwuga w'ubuforomo n'ububyaza bugezweho. Akaba aragize uruhare rukomeye cyane mu gutoza abaforomo n'ababyaza mu gihe cy'intambara ya Crimea, aho banagize uruhare runini cyane mu gufasha abasirikari bari bakomerekeye ku rugamba hariya i Constantinople. Uyu rero nawe yavutse kuri iyi tariki. Uyu mugore yavutse kuri tariki ya 12 Gicurasi umwaka w'igihumbi 820. Avukira mu Butaliyani aza gutabaruka ku itariki 16 Kanama umwaka w'igihumbi 910 yapfira mu Bwongereza icyo gihe afite imyaka 90. Uyu munsi rero no kuzirikana akazi k'abaforomo n'ababyaza